mangsho tisi o tsokpa chegen banak bidang lingan yum samya chikda mar tsokpa banang dyurub mayo ya nidumur shendar od nigu yina ngadang khoryuk sungyubka deshamunu kyun temdiknin deshamunu ngadang lubo yina nodu chwedengayna panmodu temdirudumur mise lhengi maap tisi samdumur uts tsangmuchiyuk banang gangpo nganak lingan yim samya tugu shiya chale nanganye maap numur uts ngadun chale nangusu ngadang yongzo si lingan yim samya